Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu. Di sarangan kusim kuring pun ano mugia di Proopat RRI Bandung. Empang deui, empang deui, empang rejeng. Kikinciran, tepang deui, tepang deui, tepang dina sisindiran. Empang deui, empang deui, empang eusi lauk sepat. Tepang deui, tepang deui, tepang nanya di Proopat. Di kikinciran, di tiiran, liliwatan kasadano. Di sisindiran, sisindiran, di sarangan kuning ano. Alhamdulillahnya dina wengi ieu urang tiasa.